Nisamirizia gahiza ku isoko y'ukuri reka ndabashimire cyane umugwe udasanzwe wejeje gushikiriza ikigo twige bibiliya ndabashimire mwebwe mwese mwabanye natwe mugatega amatwi ikigo igihe cyariko kirarengana umwimana akomeze kubahizagira ukomeza rero gukurikira ibiganiro bitandukanye bica ku isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri reka nongere rero ndabatumirire kandi ndabahikaze kubandanya muduteze amatwi mukurikira ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse n'uturirimbo dutandukanye bigiye kubandanya bica ngaha ku isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri ndakumenyesha ko kuri micro muri kumwe na Jean-Claude Niyobuhungiro niwe agiye kubana namwe Teramane namwe gushika igihe cy'isaha indwi y'ijoro.

ubutumwa n'abizera benshi mu mashengero atandukanye ntiberekwa ibiri mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, bagifata nk'igitabo cyuzuyemo amajambo y'amayobera atagira insiguro. Bamwe baravuga bati, nta muntu n'umwe yo yatahura mbere ibiri muri icyo gitabo, babifata nk'aho bitagira agaciro na gatoya. None ibyo bavuga byoba ari ukuri? Haba namba. None igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ninde yacyanditse? Cyandikiwe hehe? Mbe hoho, cyanditswe ryari? Amajambo yanditswe muri icyo gitabo yayakuye hehe? Yandikiwe bande? Mbega aho bahuzuyemo amabanga adatahuritse nk'uko benshi babivuga? Nibihe bintu by'agaciro dusanga muri icyo gitabo cy'ibyahishuwe? Umwanditsi w'igitabo cy'ibyahishuwe ni Yohana. Uyu Yohana ntabwo ari Yohana umubatiza nk'uko benshi babyiyumvira. Oya, ahubwo ni Yohana mwene Zebedayo, ari nawe mwene se wa Yakobo na wa mwigishwa Yesu yakunda cyane, uwahoze ari mwene Nkuba yahinduwe na Yesu aba intumwa y'urukundo. Nicyo cyatumye Yohana akunda Yesu cyane. Ibi birasanzwe ko uwababariwe byinshi ariwe akunda cyane uwamugiriye neza. Uyu Yohana kubw'urukundo yakunda Yesu byatumye amwamamaza hose, bitera abapagani b'i Roma kumwankurunuka kuko batagomba kumva ukwiragiza hose izina rya Yesu. Nk'uko bari bamaze kurenganya abatari bake bagiye bamamaza izina rya Yesu bamwitangiye imbere, na Yohana ntibamwihanganiye. Nero uwo niwe yatanguje guhama abakristo ashigikiwe n'ubutegetsi bw'icyo gihe. Uyu yikikije Pawulo na Petero hari nko mu mwaka wa 68 inyuma y'ivuka rya Yesu. Sivyo gusa, yaricishije n'abandi bakristo benshi bo muri icyo gihe. Nero yavuye asimbugwa ku ngoma n'abandi bami batwaye igihe gito cyane, bivuye ku ngorane zo kutumvikana mu bya politike muri icyo gihe. Mu mwaka wa 69 inyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, Vespasiano yima ingoma maze asambura Yerusalemu mu mwaka wa 70. Vespasiano yahavuye asimbugwa ku ngoma n'umuhungu wiwe Tito, ari nawe yahoze ari umugabisha w'ingabo ku ngoma yiwe. Tito yahavuye akugwa ku butegetsi na Domitiano. Uyu Domitiano niwe yafashe Yohana amuterera mu ngunguru y'amavuta ariko arabira, maze Imana iramukingira avayo ari muzima. Domitiano ntiyarekeye ngaho, yaciye afata Yohana aja kumuta mu izinga rya Patimo. Mw'iryo zinga Yohana niho yaherewe ibyo yanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe. Soma ibyahishuwe igice cya mbere ku murongo w'9. Nyuma yo gutabwa mu izinga rya Patimo, Yohana yavuye aronka umwidegembyo ava muri iryo zinga, maze asubira muri Efeso. Aho naho akaba ari naho yari asanzwe aba. Amaze gushika mu gisagara cya Efeso, yahandikiye ibindi bitabo bine dusanga muri Bibiliya nk'uko byagiye bikurikirana. Igitabo cya mbere cya Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Igitabo cya kabiri cya Yohana n'igitabo cya gatatu cya Yohana. Nubwo ibiri muri iki gitabo byanditswe na Yohana, amajambo arimwo ntabwo ari aya Yohana. Oya, ibiri muri icyo gitabo ni amajambo ya Yesu. Soma ibyahishuriwe Yohana mu kigabane cya mbere ku murongo wa mbere. Yohana
yemeza kandi ko ibiri muri icyo gitabo ko yabihawe ku munsi w'umwami, umunsi w'isabato. Soma ibyayishyuriwe Yohana mu kigabane cya mbere ku murongo w'icumi. Abaruka ku wa mbere w'iminsi ndwi, umunsi Yesu yazukiye ko ari wo dimanche, bakunda kwishimikiza iri somo ngo Yohana nawe yaruhuka ku munsi w'umwami nkaho atari ku munsi w'isabato. Ivyo none vyoba rukuri? Haba namba. None Bibiliya ivuga iki kuri ibyo? Bibiliya ntabwo ivuga ko umunsi w'umwami ari ku wa mbere w'iminsi ndwi, dimanche. Oya, soma Mariko mu kigabane cya kabiri ku murongo wa 27 n'umurongo wa 28. Erega ntabwo na Yesu yahinduye umunsi wo kuruhuka ko. Soma Matayo mu kigabane cya gatanu kuva ku karongo ka 17 kugeza ku karongo ka 18. Mbere gushikaho Yesu azogarukira, uyo munsi ntuzigera uhinduka. Soma Luka 16 ku karongo ka 17. None byaje gute ngo umunsi w'umwami, umunsi w'indwi ari nawo umunsi w'isabato, witirigwe umunsi wa mbere w'iminsi indwi ari wo dimanche? Abakirisu gito muri icyo gihe nibo bashatse guhuza inyigisho zabo n'iz'abapagani. Bashaka guhuza ikiruhuko n'icyo abapagani basengerako ikimana zuba umunsi wa mbere w'iminsi indwi ari wo Sunday. Kuri bo izuba ryari umwami w'ijuru, nayo ukwezi bakwita umwami kazi cyangwa umugabe kazi w'ijuru. Soma Yeremiya mu kigabane cy'indwi ku murongo wa 18. Soma kandi Yeremiya mu kigabane cya 44 kuva ku murongo wa 17 kugeza umurongo wa 25. Mugenzi, umunsi w'umwami Yohana yerekewe ko ibyo yanditse mu gitabo cy'ibyahishuwe ntabwo ari umunsi w'izuba Sunday cyangwa umunsi wa mbere w'iminsi ndwi, umunsi abapagani basenga ko ikimana zuba. Umunsi w'umwami uvugwa na Yohana n'umunsi ugirindwi, n'umunsi w'isabato, umunsi uhuye n'igitigiri cy'imana cyuzuye kandi gishyitse, igitigiri indwi. Igitabo cy'ibyahishuwe Yohana ni igitabo gishyitse, ibirimo yabihawe ku munsi ugirindwi, umunsi uhuriranye n'igitigiri gishyitse cy'imana aricyo gitigiri indwi. Ivyo biranigaragaza cyane muri icyo gitabo, kuko igitigiri indwi kiguma cyisubiriza muri icyo gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Raba namwe bimwe mu bigaragaza icyo gitigiri indwi muri icyo gitabo nyine cy'ibyahishuriwe Yohana. Mu kigabane cya mbere ku murongo wa kane tuhasangamwo ivyerekeranye n'amashengero indwi, nayo mu kigabane cya mbere ku murongo wa 12 havugwamwo ibijanye n'ibiterekwa kw'amatara ndwi. Mu kigabane cya mbere ku murongo wa 20 havugwamwo iby'inyenyeri ndwi. Mu kigabane cya gatanu ku murongo wa 6 havugwamwo iby'amahembe ndwi. Erega mu kigabane cy'umunani ku murongo wa 2 naho tuhasanga iby'abamarayika ndwi. Mu kigabane cy'icumi ku murongo wa 3 tuhasangamo iby'imituragaro ndwi. Mu kigabane cya 13 ku murongo wa 1 naho havugwamo iby'igikoko gifise imitwe ndwi. Mu kigabane cya 15 ku murongo wa 1 tuhasanga iby'ibyago ndwi. Nayo mu kigabane cya 17 ku murongo w'9 tuhasanga ivyerekeranye n'imisozi ndwi. Mbega igitabo cy'igitangaza! Mbega igitabo cy'igitangaza! Si ibyo gusa, ubwacyo kigabuye mu migwi indwi. Umugwi wa mbere ni kuva mu gice cya mbere kugeza mu gice cya 3. Havugwa ivyerekeranye n'amashengero ndwi. Umugwi ugira kabiri ni kuva mu gice cya 4 kugeza mu gice cy'indwi. Aho naho
havugwa ivyerekeranye n'ibimenyetso ndwi. Umugwi ugira gatatu ni kuva mu gice cy'umunani kugeza mu gice cy'11. Aho naho havugwa ibijyanye n'inzambi ndwi. Umugwi ugira kane ni kuva mu gice cy'12 kugeza mu gice cy'14. Aho naho havugwa iby'ibikoko ndwi. Gatanu ni kuva mu gice cy'15 kugeza mu gice cy'16. Aho naho havugwa iby'ibyago ndwi. Umugwi ugira gatandatu uva mu gice cy'17 kugeza mu gice cy'19. Aho naho havugwa ivyerekeranye na Babuloni. Nayo umugwi w'indwi ari nawo umugwi wa nyuma ni kuva mu gice cy'20 kugeza mu gice cy'22. Aho naho tukaba tuhasanga ivyerekeranye na Yerusalemu nshasha. Mbega igitabo cy'igitangaza! Mbega igitabo cy'igitangaza! Iki gitabo kandi tugisangamo imirongo indwi yerekana imigisha. Hahigwa usoma, hahigwa n'abumva. Tubisanga mu gice cya mbere ku murongo wa gatatu. Hahigwa abapfa bapfira mu mwami. Tubisanga mu gice cya 14 ku murongo wa 13. Hahigwa uba maso akazigama impuzu ziwe, untagende amenya bakabona ubwambure bwiwe. Tubibona mu kigabane cya 16 ku murongo wa 15. Hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi. Tubisanga mu kigabane cya 19 ku murongo w'9. Uri mu mugabane w'ukuzuka kwa mbere arahiriwe kandi nuwera. Tubibona mu kigabane cya 20 ku murongo wa 6. Hahigwa uwitondera amajambo yavugishijwe yo muri iki gitabo. Tubibona mu kigabane cya 22 ku murongo w'indwi. Hahigwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera cya giti cy'ubugingo. Tubibona mu kigabane cya 22 ku murongo wa 14. Mwene data nkunda, ndasaba Imana kugira ngo iguhe kuboneka muri iyi migabane indwi y'abahigwe. Mbega igitabo cy'igitangaza! Mbega igitabo cy'igitangaza! Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ni umugisha kuri twebwe, kuko kirimo ubutumwa bw'umwuzuzo kandi n'indunduro ya Bibiliya yose, uhereye mu itanguriro ryayo ukageza mu mpera zayo. Eheraba namwe, isezerano rya kera ngo Mesiya azoza, isezerano rishasha naryo ngo Mesiya amaze kuza. Mu byahishuriwe Yohana naho ngo Mesiya agiye kugaruka. Iryo sezerano ry'uko Mesiya agiye kugaruka ryigaragaza mu bice nka byose byo muri icyo gitabo, uhereye mu gice cya mbere ku murongo w'indwi kugeza mu gice cya 22 ku murongo wa 20. Igitabo cya mbere cya Bibiliya kivuga ivyo kuvuka ku isi. Igitabo cya mbere cy'isezerano rishasha kivuga ivyo kuvuka k'umukiza Yesu. Igitabo kirangiza Bibiliya nacyo kikavuga ivyo kuvuka ku isi nshasha. Mu gitabo cy'Itanguriro, Bibiliya ivuga uko inzoka izokomeretsa agatsinsiri ka Mesiya. Isezerano rishasha naryo rivuga uko ubwo buhanuzi bwashitse kuri Yesu. Ibyahishuriwe Yohana nabyo bisobanura uko Mesiya azomena umutwe w'iyo nzoka Satani, ubutazokongera kubaho. Igitabo cy'Itanguriro kidondora amahoro n'ibyiza byaranga paradizo iyo muri Edeni. Imana yabana n'abantu ba mbere mu iryo tongo. Bibiliya irangiza n'amajambo yo mu byahishuwe yerekana uko tuzosubizwa paradizo irangwamo amahoro n'ibyiza gusa. Imana ikongera kubana n'abantu. Soma ibyahishuwe 21 kuva ku murongo wa mbere kugeza 5. Mbega igitabo cy'igitangaza! Mbega igitabo cy'igitangaza! Icyo gitabo cy'ibyahishuwe Yohana ni umwuzuzo wa byose. Kidondora ibyabaye ku ishengero ry'Imana
uhereye mu gihe cy'isezerano rishyashya ukageza no mu bihe byabayeho nyuma yaho mbere kugeza ku mpera y'iyi si ubwo amahoro azokongera gusasagara. Mu ntango yacyo ni igitabo giteye ubwoba cyane ariko kirangiza gihumuriza mu buryo butangaje cyane, kikatwereka uko tuzoba muri paradizo tukabana n'Imana mu mahoro asesekaye cyane. Genzu nteza amatwi, nimuze dushimire Imana iyo yaduhishuriye ibikomeye nk'ibi ibicishije muri Yohana, ikaba yabitumenyesheje bitaraba ngo tubyitegurire bitazodushika ko giturumbuka. Nimuze duhumurizwe n'ibyiza Imana itubikiye yatumenyesheje biciye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Mbega igitabo cy'igitangaza! Birashoboka ko wahora wibaza yuko igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ko ari igitabo kitagira agaciro, mbere kirimo amajambo adatahuritse. Ariko noneho ni igitabo kirimo amajambo atahuritse kitubwira ibijyanye n'ubuzima bw'i

0: Ndaba keje, ndaba ujeje. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Nisawa tuvugana nande.
1: Tuvugana na Nyandwi Julius imusongati mu ntara ya Burunga.
0: Julius ngahe imusongati rero ni mpore.
1: Gashimi mana isa nibimeze neza nubwo umuntu bitigera biba ijana ku ijana.
0: Yego, kaze rero mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.

0: Hello.
1: Hello.
0: Wiriwe.
1: Iriwe neza.
0: Tuvugana nande?
1: Mumbugana na Nzandimana Shadrack.
0: Shadrack uherereye hehe?
1: Ndi muri biraje ya gatano, ahora ari muri Gihanga.
0: Okay, kaze mu kiganiro ndabakeje ndabahojeje.
1: Kugambere nagomba guhoza.
0: Mm.
1: Umujyango wabafe kurera Libwari aheruka kubura umupaso ni wiwe.
0: Yego.
1: Kandi ndakejeje abakoze mariage kuri uwa gatandatu.
0: Mm.
1: Ni Shimwe Lambert n'umufasha wiwe niyo Nyishu Christine.
0: Mm-hmm.
1: Amwe na Pascal Niyonsaba.
0: Mm.
1: N'umufasha wiwe.
0: Yego.
1: Hanyuma kandi ndahojeje kandi n'umuryango w'umupasiteri w'umuhisi pasiteri Sebastien.
0: Mm.
1: Umuryango wiwe ndawuhojeje kuko umushirwa wiwe nawe naragwaye, turamusengera Imana imugirire neza.
0: Yego.
1: Ndahojeje abantu bose banzi ku izina rya Jayasogo bari mu bibazo kandi bagwaye.
0: Mm.
1: Kandi ndakeje abantu bose bagize ibihe by'iyi minsi.
0: Yego.
1: Bari bari shikare.
0: Murakoze cyane.
1: Murakoze. Yego.
2: Radio Agakiza wisoko y'ukuri.

intambara itaboneka gusubira kubaka igicaniro cy'umujyango. Muri uno muhamagaro ndagomba kubabaza iki kibazo, kandi iki kibazo ni nacyo mutwe w'icyigwa tugiye gusangirira hamwe. Hari icyigwa kivuga ngo ndatuma nde. Igihe iki kibazo ucibaza, abenshi muri twebwe barashobora kwibaza ati hatumwe pastoro, abandi nabo ati hatumwe abakuru b'ishengero, abandi bakavuga ngo hatumwe abadiakoni, abandi nabo ngo hatumwe abanyabisata, abandi nabo bakiyumvira ibi na biriya. Ariko mu by'ukuri iki kibazo ni Imana ikibaza, nk'uko tubibona hariya mu gitabo cya Yesaya igice cya gatandatu ku murongo w'umunani. Iki kibazo cyarabagijwe uwatubanjirije Yesaya, aho yavuze ku murongo w'umunani ngo numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti ndatuma nde, ninde yotugira. Yesaya amaze kubazwa iki kibazo nta yindi nyishu ariko yaciye avuga ngo maze ndavuga nti ndi hano ba arije utuma mwakire ijambo ry'Imana. Iki gisomwa ni gisomwa kidasanzwe ku buzima bwanje nawe uri hano. Mbega inyishu yawe iraza gufatikanya cyangwa sijanirane n'iya Yesaya? Nimba ariko biri, Imana iguhezagire. Ariko nimba atariko biri, uhereko nawe ugire uwo mwitwarariko. Igihe ibi bivugwa, abantu benshi barashobora kwibaza ati none ntabwo ari abamarayika boshobora gukora icyo gikorwa, ntabwo kumbure ari abantu batacumuye, na cyane cyane tijewe ndi umunyabyaha, abandi bakikengera n'ibindi n'ibindi. Ariko mugenzi, Imana iratwereka uburyo yashoboye gutuma Petero. Aha na majambo aboneka mu byakozwe n'intumwa igice cy'icumi kurujya murongo wa gatanu. Mbere igihe Imana yari ikeneye ko inkone y'Umunyetiyopiya ibatizwa, yakoresheje Petero kugira ngo agende kuyibwira ubutumwa. Mbere ntabwo ari byo gusa, ariko yarabandanije iratuma n'abandi batandukanye. Nk'uko tubibona mu byakozwe n'intumwa igice cya cumi ku murongo wa gatanu, hari amajambo atubwira ngo tuma abantu Iyopa utume ku muntu yitwa Simoni ariwe Petero, Imana yacu nihabwe icyubahiro. Umumarayika ntiyarungitswe kwiganira Koroneliyo inkuru y'umusaraba, haba n'intete, ariko umuntu ageragezwa nk'uko n'abandi bageragezwa, niwe yatumwe kuza kwigisha Koroneliyo kugira ngo Koroneliyo ahereko ahindukirire Kristo. Erega si uwo gusa, turabibona mu byakozwe

nimba ushaka kwama uhura na Satani bizuba mu gihe uhora atacukora kandi mu gihe atacufise ukora umuntu wese azokwikora ko abantu batinya kuvuga oya kuko batinya kubunwa nabi n'abagenzi babo nimba udashobora kuvuga oya uzuba muri gahunda za buri wese kandi gahunda z'abantu zizo gutesha umwanya zizoba nyinshi cyane buri wese azobona ko yokwikora ko kugira umufashe muri gahunda ziwe

gufashanya si bibi ariko igihe cyose atandinganizo y'umwanya ofise uzokwama uyikogwa ko gusa mu migambi y'abandi mu buzima bwawe ni ngombwa nawe kwiyitaho kudakora ni nyina w'ibibi byose komeza gufatigwa n'ibikorwa bitanga umusaruro ibikorwa nivyo bizokugeza ku cyo wifuza kuba umwongereza yari yamaze ati time is money umwanya ni amafaranga inama no kugira nimba ushaka kugenzura igihe cyawe ningenzi ndetse novuga ko ari ngombwa cyane kugira ubugenzuzi ku mafaranga yawe cyo kimwe no ku mwanya wawe

tuzoyikura dukorera umukiza. Reka tuyakume ku by'Imana bikunde, tuyaronderera ubukristu bumenyekane, tuyagabire uyaganza maze igikorwa ciwe gitere imbere, abatazi Imana batera impundu z'amashimwe. Ayo mahera ntaguhubye simushobora byose, nuhavuhe mukaraguhenda kandi araguhema kandi araguhenda. Ayo mahera ntaguhubye simushobora byose, nuhavuhe mukamahera araguhema kandi araguhenda. Agura igitanda ntagura itiro, agura icyongo ntagura umutekano wo muri ryo ngo akumanurire imvura mu gihe uyikenye. Azokugurira Bibiliya ntazokugurira ubumenyi. Ayo mahera agura impuzu z'umubiri ntagura izukugororoka. Ayo mahera agura ibitabo ntagura ukuri. Ayo mahera agura ubuzima bwiza ntaguha ubugingo. Aguha inkwano ntaguha umugore mwiza. Agura inzu ntaguha amahoro yo muri yo. Agura ibyo kurya ntaguha amagara meza. Aguha abagenzi ntaguha urukundo. Afise amazina menshi nihatadusesema, arihinduranya nk'urupfu. Hari abayita amasazi kuko baza abo yasarishije. Uwo yarondeze umugeni ayita inkwano, uwo yahaye umuremyi akayita amasikanwa, uwo yahaye umusuma akayita igiturire, uwo yariha ku ishure ngo mpamine repare. Ayo muri